simang yusumayo salnang sangma lindoli gapai sonmetani gitrangko khnang ha taw mungaben pram hok nang naman gen yana kasvani tura daw sumay dokojimini konachung ha yusumay tsena simang na hazung kambuje pram hok na tanginga

Nasimang udinaren Kamalkand Kiki Shan aru alkayak nigdan gpa tere nam ye film ni git ko knanga ha ta mangban film ni git ko knat nang skanga wanda bang film ni git ang ya sonu ni gam aru shrego san gpa chori kyare jia ye git ang skanga

na simang prolema rak ni gitrang ko khna so ha da ona simang na luthon mom ni gitrang ko ka matangin gitrang ara nge nga ama aro ang salan sulrang.

0: Yan Akashwani Tura, Somoy Dao Chisabaji Minit Kolachi Waha, Natsimang Nathaniel Marakni Gidranko Knaswaha, Yasomayo Mitchkrangi Program, Angni Kata, Ninngo, Nokina Arengni Giskni Kataranko Knangin.
1: Naringwa, Dobas Parabal Srigitam Niwa. Ang itanggit nga niyo, ang dukhan ko daka, may na ang isig pa na daktak-tap na galamal dukhan ko daki niya. Yang ni dukhan daka niyo ang na bang ako nang na daktakan ko na, may na ang nibisarang na school iyo ang tipin na kita siyong na.
2: African swine fever.
1: Ang nibimang nukina ina rin nga, Dobas Parabal Srigitam niyo nga. Ang itanggit nga niyo, ang dukhan ko daka, may na ang isig pa na daktak-tap na kita galamal dukhan ko daki niya. Yang ni dukhan daka niyo ang na bang ako nang na daktakan ko na, may na ang nibisarang na school iyo ang tipin na kita, siyong na wamang ninang nika ni kita, basa ko ba unat na kita mat na, aro ang ya dukhan ko daka niyo ang ni nuksul sungsulang o may ba kitak-tak. Obos sarang o ya tangkapay sarang ko dukhani tangkapay sarang ko nga zakal na kataman na nakimang ang na banga taktakan ni kon o na arawang ni nuktang na arawang ni shigipan na banga taktak na kataman na yachi dukhan na kanyo di niknikan nirang ko di chagrunga banga ko niknikan nirang ko di chagrunga may na basak.

0: bade bosura narang macarango warango basako ba nikneka hindi ba warang ko nikneken sumo ba nukopani kasachi kasni kasni bosurang ko rai dakang nagta manaya ang aya galaman ko dakanyo gupan bosurang ko ba palchapa galaman o jikon bosurang ko pala umang baksana nga mix pala aro daogutta ma sepril dakaw de ice rang ko ba pala aro ang edukano na ang ninuksul sungsul ni kita may ko ba palna rang ba raba warang ko ba nga palyo na ta aro ang a ang ni mundoli na ba mangsa ko nga project pan na kita takchakani ko na may na ang idukhanon merong ko raba ay project pan ni kita palatinga uko nga pali mat na kita nga mundoli na project pan na submit ka ang ay idukhan ko tak na namin kusi ko nga bilsi chibri rang gaping ha bisa rang ichon nao ni idukhan na ka double si chibri rang gaping ha arum kang chiba nga bin bimang at singbal sokki dongo di idukhan ko di nga di dakang kwa yin anga ndeke anga nagdaska matrix karang na je khai ma gabas karang na noko neken na ching skhang ne ma gabarang de forest kia na ni kitaba ching chungja aro forest kia dongja ne selo ching khamgri government service ang komanja uni gama na ma gabas karang na ndak ang ni je kho na nga da o thangba beben forest kia dongja je kho na nga noko pang na ya talent ko ba ya chol ko ang na ya kho nga da o dukhan ko dakinga nige munang ni ma gabas karang na ba kana kataska magbas karang ba jekon na simang na cholko nagnagta isolo ninga na simang ba ji dukhan ko hanong ay giza bara palani dengtang dengtang takke cha anirang nang yako takpagin simong ode nambigin may na chingi shigipa kamay dunggin simong ba basako ba saksan kamay gipong ni at chingi shigipa ba basako ba de tangkabasirang ko chunga kata noktango na o naman jangin simong ode at chingi shigipa rang naba yan mong sa takchakan yung wa aro at chingi dedang naba takchakan yung wa unigman magabas karang ko ang mulmul na kitas ka chol man gin simong ode jiko ba at ching takke cha na kita na nga nemung na agan nagdas ka sa kanti kon matela yarang sa nang yaga na ni ang nebi
1: na simang nukina areng ni gisk ni katarang kukna soha da o na simang na Serenbel W moment ni Africa o matgepa wakni sabisi bas wine fever ni gman aga na ni rangkuk nanggen.
2: African swine fever ba ASF sabisiara wakrangni kenbegnigpa sabisi jeyanan chingni mikronchi nakna mangijagpa chonbegpa joong ba virus jekon SP virus mungachim waungata ya sabisiara tharakken batrakrakpa aro siatkpa nga andakke wak chile chagparangna banga gmani ko rabaa ya sabisi ko wak burung rangoba nakna mana andiba mandeona aro gpun jila khani rangona de yara batrakraks khaja ya sabisi ko mangpa wak rangara basakobade mamung chinrangkoba mesokiza rangsanan siaya unbaksana ben dnga chana rengna sukja bulgriyonga bigalan chi khama gata dakken chigala okriya aro anno gnanggpa wak bimarang bisa dugala ruute sai dongpa wakrang nengi rangsta benni jrimmani khomiya bigalang phari daka birichurang sadka aro rpoma bonkha maude warangba siaya yerangan mungsunggpa ya african swine fever ni sabisini chinrang onga ya chinrang ko nekkenchim ong ode wakrangara ongrong giza dakke sigen unigmun yarang ko chingni sepang batkapa center rangona ba chingni doctor rangna ba chingni field assistant rangna khobor onnagta nanggen Ya sabisi sagapa wakrangoni batrikrika chokmotan yako chunga direct contact nemungna agana aro wasa nongai giza sabisi ni joong gnanggpa dana jian wakni cha animo aro chaspa cha ani ringani kon chakna jakhalgpa bosturang wan dakparangoni khoba ya sabisi ko matna gta ma aro waknolo kham kha gpa manderangoba basa ko bodi ya joong rang ma bak pain bani sabisi ko batatna gta ma ye jekon chunga agan gin chimode yako indirect contact nemungna agana ya sabisi de je bilsini wakoba ongnagta matnaya aro chonna dala ba wak risibongbo lokal bongbo ba belati bongbo je rokomni wakrangoba ya de ongnagta matnaya ya sabisi ni mortality de 100% je kon agan ginchimode je wak sagaba gmukan yan sigopaya yan marasiya gda takke ongaya adita

Daw modil marak ni git ko kamatang skeyan. Git wa ka san sona. Ar git ko knana ski beteng parang se selawni kriyan chi laido nak chengbat salgram chi chelina nikita larnus laksera aro endrina wa.

Don sogoman somai rong na simang ek lista ya ge sa hindi film ni git rang ko na simang kna sona mat na ha da somai sni baje minit khola chi wa ha arya somai yo sponsor program ko watani somai yo kisan bani ya sponsor program ni ba thang pa ko na simang da knang nak ta man gen